yana akchaku mayu gamba guashapi tia yanaku uyaita pamukapa nuka nyawita shigachita ikipa yana nyawiwa gamba ganako wairawa tusho achigya chakchawa mbajakunawa mukuru taki nishukuna tusho ijaku jarida pilpintu tushu ikunapi muyushpa pukjankuna